Kusi kus pa kantay sa ngoki kuna panikuna. Hoen kuna o ito kuna tanda na kus pa kay sumagtutapin. Kusi kus kamanta magikunawang kusi kuris pa kantansi. Hoki kuna panikuna tanda na kus pa kay sumagtutapin.

la kusun si kwa la kusun si manang dikti ko na pispay ko ta gris pagkatisong sumtagan dito sa isa pinagantasong ima uras ima punsan yung katigla mo na taka kusikuspa.

0: niya kay man pa sa Pangitsigo, kiko na.
1: Hermanas de coro, último gama siya, último siya, listita, tatong magusong, concurso de coro Picacuna.

0: Diospaj yuyaita yachasunchik.
1: Diospaj yuyaita yachasunchik nishka uyanapika. Diospaj ta ruranaka maiman mana llukshipanmi. Nishka uyanatami uyankichik. Diospaj ta ruranaka corralpi shinami. Maiman mana llukshipanmi. Dios rikuchishka ukumanta llukshishpaka. Llakipakllami. Chaymantami kaykunataka alli alli yachanakanchik.

Ai, uau, Kiko. E manajata kangi. Kikim pisiacha nata munang nikta uyas pami. Kusi kui wandias paksimita yacha napa. Kaita samo kupani. Sina kakpika. Ama imata roras paza kaita yachasu. Kikim pi manachai sina kaipag yu yachik pika. Kizkas papis wiza payari. Kikin chaita yu yakuhtaka imasinata yachasari. Chaimi. Kikin uyakuhtaka ima za tapis uizachung roga pani. Uizapani.

Pagini tia itota, kaya itoka, zaki pikafi, wakai pikafi, pa ito kispiting cada uno nyukantik tanatro.